alivyo yeye na rambi atiwondi zao kuma sunga fana nao ndio yeye ndio yeye kabasi dia saka saka uyanga na ngana